kapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak tusabu si CKLB kunit nunakakaktut nalautatigun imgiyohingituhak nakluaktut.